Tommy, amnati kerbu rafet, amti otobu rafet, yoreti song su rafet, nyaw na lol tu mama sa am lu nyaw.